0: yan, Araw Gabi by Regine Velasquez from the album R 3.0 or Reflections. Right, tuloy po tayo sa last segment po natin. Light at the end of the story, confidence at yourself with Ate Kini. So this is Ate Kini segment, so take it away, Ate Kini.
1: Okay, so sa Tagalog, ito ay liwanag sa dulo ng kwento. Tiwala sa sarili mo, kasama si Ate Kini.